0: Zamlang rigbi kwayang sung terbi karma o chen.
1: Chidang ayo simkong na hiyan bi jirku zhaga jen.
0: Alang rung zamlang dian jik.
1: Amang chud hdilum gengge shnu kanan zi bi me do chin bo.
0: Wombang sinjin gengge hiriblin pi bi nyan zumarang mu.
1: Alang rung zamlang dian jik.
2: Zatzi denbi nyan kunjuk bu namba, che tsu di muin na. Tengdiya, lang zhong zam nung rjian shik ji bide cin nang nga ci chen namla. Zhongwa lha huli jia ji xe bi, zam nung gisir je bi zhong. Tegmu sier zhong xe ba, menta da tong jien bi, che ci titir sen bar rga si xe.
3: Holo chin tere go po ga la ta langi. Arja u di tiga ma ba. Ngurt nang lang lang. Ngurma zuga mar xiang xiang. Qolun chin shtiqchi di, ta tili gupu gu qilita jiwu gu tiga maw ta samzigra. Tunga tili gu qilita ngumi shanab di ngu. Eta tar jiwu chin shi matula karwa da tangzi. Ta qililin zi maashina mandiga. Dayna nga nalun chibu gu jabinu kuga, ta mandiga samni jangu ni tamu yara langi qilinda li ngu.

0: 양지 저런 것다 졸리지 따뜻한 잔지은 좋은요 티그남 틴트미 로트 지에나야 야테츠미 Longston ta gnang e stung e gaya te nja ya la jin ta cher song di di ska wa de chin stop den tu ka ta gani ni sa le sam lo tu sim chub ji ta kolos ti ni kha sta nga ko le sa ga nam ti ka ru go longston ni no ta tha ka ja ka tu ng ga na tham chi ko ye la zung e nam la mo ra nyam ta kolom bo ra ga mo khun sig di tham chi ko Arang-arang ligarni saradi. Dara khsirlong kongmate huati tamchi kodini. Gamag chamu ga. Ngonjig ta ganamti karu ga longstan wabtsil. Huni yang shongnareta. Ta tatang tamchi ko yongnora. Chilwa me zini. Adachin hrtubdan tukati glana lenga.
1: Hona. Allah

Yang ta la ngu kang gu lu di ya. La ya chen la la ti ka ru ri chen ya. Yang ma chen sa ti na ko ri chen ya. Yang wa chen wa ti ta wu ri chen ya. Yang nam ka tong bi yang tong ching ni ya. Ya ga long ma ra tu pi dong kong ri ni ya. Ya de chen long wi zhek chi ri ni ya. Ya chen zi de le jing da la ri chen ya. Ya te rang nga ye la na ri tong ya. San da yi san ngu ma xi di na ya. Yung da rak se long kong ma chi yi na ya. Yung nga da nga ngu ma xi di na ya. Nga da chen stop dun chok ka ri se ra ya. Yung chok pa chi nu nyo zi di yi na ya. Yang te rang nye mi kong tog ri la ya. Sra nyu tong nga ik lom bu ri nam ya. La ga nam ti ik san dv lom tn ri ta ya. Yang tong sum chan chi kong la ri shong ya. Yang an ti ti ge ti tog ri la ya. Yang a ti tir gi tir mal ri la ya. Yang va se dun dav lo ji le ya. Yang nam ti kar ta va ri ta ya. Yang ngi yu lo za dong gu yi di shu ya. Xuan ta ma la lo ta wa ni di yu ya. Ta yung yi ji le ma si ri na ya. Yung ta ma ta ren ju wa ri so ya. Yung ta mu ga lang kira sto la ri so ya. Yung ta rung ho ti.

간다 야로나라거절지치요야 쿠마홍글라다용근드 야퉁오글라거사자치야 도체오체보담바르당 퍼깡르가루그니르리타야 우화티르고포타르도츨탕 먹은차무지그꾸시스지라야 야스타비뉴마타용그요 다용 위람카 마시치나야 샤마물라 장고 다사자에 영싱르스트가나 차우치야 타갈라모가 참우 단전제시 영 따루 티라마스치네야 야라치너 자카타 소와송 야 니그친 자나레지치시야 야도스물로르 다뉴마쇼 샤르고 보이나 영촌물지지야 야람친람나타타부종 영테라니미콘토치네야 야시모나라타마르시 타노모샤라마투리시야 칼라미무로가타노군드르 야타모글랑고사자치라야 야르다바르갈라타스코크가용 야 따르지 상토 아드무리타야 아자 쇼진들비 따토바이네 어종걸랑제 송비 화우치예네야 성아드무다가 따정거이네 스타스토르 노르카 온즈르치에나야 소나립치나 마이 다샤트에나 영아 타무글랑 그냐치르치에나야 다스마치나 호잉간다 나루나이나 Yāng tē yīh kā kā sōng jī chī shē yāng. Yāng chā wū yā nī tā dā nā sīm. Yāng gā lāng tē chā wū nā chī chī lē yāng. Yāng shī khu nā rōng chā tā chā ar gīn tā. Yāngāsh kāntsam jāni nānta jīdhūlāyā. Yārdāvār ngā tētān jōsīnā. Yāngā chāmūg mākhanā tāna jīzāyā. Yārdāg mūkse zōntā lēnītā. Sāng ādam mēpā tāmil chīyānāyā. Yāng chāvūk lāng tāmū chīnājī. Yāng lāng jī sājīn zāntū rītāyā. Wā khuāvūk jālā tāntā jītāng. Yāng mūk chīnā chāmū jīgī chīyānāyā. Yāngār chākhu nā rōng chī tāñjī lā nyūnā
mga chamu ga zhig chaman jo ga jari ta ya. Khara kwa lulun dami tan ji ala yu na. Ya ga lang zha ma kun zha lu chi te ya. Ya ma la si ga da li tan ji ala yu na. Ta ta rung ta ga jo ga jari la ya. Ya ma kha lang lam chi na ta cha wo yi. Yang lam chin te la ma sa chi zong ya. Yang zin lu xie hu na ta ti la ta na. Yang jang kong ma ku lam chin chi na ya. Yang cho chi ga ma ka ta hua ti do la. Yang xie yi ga ma ga qin wa su qi ta ya. Yang xing zhi ga la na ta cha mu la. Yang ma ga qin te la kur ji qi xie ya. Yang ran tu ga ma ga qin ta ku ji te. Yang xing zhi ta ga na cha wu qin sa ma ya. Ta ma ti ga la mu chu ga ma ga qin zong. Yang sang ta na ta ma ju ri qi le ya. Yang zi ni la ni ta ka ru la. Yang ka nam la ti na kar ma chi zong ya. Yang sa la ti na ta ti chi zong. Yang ro bi ji ge zhe ti da chi ri la ya. Yang ar ja ke ge ni ki ta ra zhe tang.

0: yang ane sabo te jil je zon ya hala ko na na vi ta da sa si yang ma ku la la je wa chi me la ya
1: zi den ji san kun zhu bu nan ba tang de ya lang zhong zam ng er jin chi chi bi le chen shi tong chim de ni ju gu le chen de zom zhi ge ba dan zhen cu teng zom zhen gan ke ba Cereng Jahi, Stakilwa Stanjin Tsu, Shichu Stakilwa, Agangchak Cereng Tang Sun Marinchin Niyin, Chetsi Nyambar, Guachin Chi, Dadimu.

Samba samba injina rgpi kar kongga samba rila, terang rgpi kar kongga samba chungda gna nga jiga, kharjin da tang huma ga rgpi kar kongga mjiga thali da tangi, yang chukbo chung chung cho tang chukbo chung chung chi, shiamtan chi chimdaga pama nambar, shibi arang shtun chi simkam so tafunga sini, chim chung lo si tak, kifshya tongo si nyamchusha jayin.

Yana chung chupozo tina tartang chetsi. Nawe gungu achi shi yota. Nga chi nyam de rungri uke jinchu kertam kuzma lho zhung e ju yel. Ya, tira achi ge chupo chung chung cho nyam chul e ju e shtam kuy tungu mu e njina. Ups tang shi ge lhung na, olor tang shi ge pil. Yana chung chupo cho, ubzi na da chungma ge khi gazi. Nga chu payin ni ubtung tira sira. Yung na da tungzi nara chuk. Hari nga chu lam na nyogu nuga gangta tang iso na. Kedi lam nang ni nyam ma zhiga hansu na tungzi go nuga gangta tang na tung di nga tang shi gong so na tang arji ma chu lam ta ni nyo di chi ta na tung yo nu yila yung zhe ri l. Re tang jiman jo di da nye se na ra cung ma ge sa de to na da nyam zhu ge yi zhe ri la. De tang jeb xin de nga chi nam jing ge cho yi cho ni da mo xi ni mo zhig ni don da ma nga zhi ge yo chi ri. Rechara tsuwaga nyamnyungu chwani chi gharngi si tundagda jilida dangi rungni chi pamka tang shchigi nyi dangna inji na

0: 대로바 남바 고니지 로마 동거 속에 길긴 겐나린 친길 안데니나 카브르게킨인데 델리달리 모르닐 로토동 커츠 길긴노니 탄드니 디징 로토동 커츠 로브종가 남바 나즈니 타니치 잔즈가 통통이나 테타나 길긴한 선지나라 그거 로브종은데 다 성금 장직 그 천다니 너무 그 패트숑이 간지즈 로노노데 선지나 모랑 그 디징 로브종데 바바이 코노 흐리 코노 너그 점지이 노라 디한신이 남진인지나 첨득 남바존 선지나랑 다 gerging shawa inan da lhocha ge shawa inan da ningi tendala zge program da manga ekono tianchini kimsang lhosu ge tendara yang da hamara da zon chonjinara shai ge lhojung ge lakan de shi ge rewa naimon zeng ge yono ningi tana gerging kona kapda ge yo kitina da ge chi kapda gonde lhochu tongkur tongkur chu ge kimdag di kenzang kil de chi kapar ge kini de la da tigin te Kimga losu ni tenin nanda tianchini lochog tongkur chumorang ge tijing ge dan lojong ge namba de zong ni tenin yang chi janzhi ge tong tong li wei
1: wei
0: demo demo chimde genzang chi na Ri, chu demu, tumar chu rung shawa rung dhiga chesang chu rung chu lin tsinda la jab chu tang tkari dhe rung ngi sa kilam dhe pem nohnyang thakpa ni kwa rin chesin yin.
1: Ya, ya, chenek ya.
0: Dhani, di chu rung son jina lo chuk tongkir chu ga amay na zi.
1: Yina.
0: Ri, di na dhe rung lin tsinda jali dhali yang da che kishimu tongkir chu nda ga da tsang gam rang jik chu nda ni patta shiong yin da mu ga jamji pansam chukpa zi lin tam nu nda la tem dhil shi. Tianxini, terang lintsan dien sonjina morang da sang da rangjik chuk pishong kandrin di ghamgi da tangi. Da shtagda suwamba maasun na pkhindan ramu lintin rabzi langzhanda tawaz gobrgi da li terang lintsan nangni. Da gongni lo chuk tongkir chukera kabdayi na tianxini tongkir chuk gergin gandarin shinkil la suqandi janjizga tongtong riye mu. Etana gergunda lobchungni kapda ekono ngi tetana da changgunda mo go patta shungi chamji zilen tap songon den songina da chigni lochung morang gam ba pai no go chamji ri ni gla kani gergin tang yana chamdgan da zon songina shi gergli chepo yo no digin tang ina lobsura yana chamtsang lobsura tani gergin tang lobta la sokan di chamdgan songina ra shi go de program da manga eko ji gergin ge ta kona kapda ekyo gdi chenga da terang glen sen de jili lobto tong kir chu go Da lop zhunga namba gala kani janjari yi juu langshan da tawaz ginti na Da thumar da cherangga namjin shayindi lop su chigi tangna yin da zungi tani kapda zga tong tong li na
1: Ya ya, kutin shi ya Nga rangge yung gigin zi yinbi chani Loma kang maang zi gata dhugo yung nara
0: Hedi
1: Loma ga lop chunga maang zi tata sunga lop zhunga nanga maang zi zi gata gachin zi rindu ka
0: Hedi
1: Da lop chunga tashini yung nata yara manjang atan dang na lop chunga maang zi tama shan nata loma chi zi gata nra zi mo chuki ya
0: Hedi denga
1: Di shenga ta ngi rangge si mo chungjin ma gi lop zhunga ta ariwa nemo zi zongi Da lop chunga kawa mge senza na lop chanjo unru mo ngani ganyan bi unru mare
0: Ri
1: Denga nata nga zanji ga manda yuwan jo tuku unru mare Zanji ga yuwa suna ta nima nga uga nga chino ga lom chunga ka changma mga alo zonga jige tani alo njaga jige Tike ta lop chunga lo chukhu ga waja yinsum ga hocha ga tani ta lom chunga chigra maliya ta mga changma lo zonga jo Lopar ta ta nima rege ga lop chunga titoga lisan jjonga tahtog nemo yil tani aya nang ga nang ga hapse ga hoi cha ta ju thama to nang yile tai na ta ta ze ja yi ga ta lo jong gen ji wo ga ta si ga chen bu zhen jong tu ga
0: ri
1: a zhe ge ra lo sun de sha yi cha long ju ga mang zi ge ni jian ge nga za wa ni ge ra jian to se mo la se mo da ma chi ga je rem thoni lo jong ga ke chi rang zhen ta sel titoga mge injinara xie dan gunu mtseke kanchara zang gunu ge thoma khwelok chen zi ji ni yarf che che zang ge thoma zo thob jong yili yang zang cha ge nang ge mang zi sen no ge thoma a

0: Nagju lensin den sonjin na lorin jirka lensin den sonjin na zankur shik za dawa lakpa pasang shik nyankung gati tsu shik na nyi gawar ndi tatong e giyonar. Di jangg ju lensin den sonjin na ra tsamba nyi gaw giyonu gish jangg tsamba tongo gati tsun da tsgay zgarang song na ju tsamba nyi wan di yang di tsul mga di gobrgi matog di jangg lensin din na ngashik choy chokpa na baga nga jin tiggab den chik tiksam nyi gisam din nga tang tiggab den chik tiksam nyi gisam din tiggab den chik tiksam nyi gar nga gisam tiggi gar kalima di tsul tamzin di tsul tamzin e da tang len singer ke lama khabar tang yona jo topoz ga ni ga khabar nda mo de ne tap ka tension ge jo len sing nang ni jawan dong gu nu ga kap thon de ra yang jawag ni ten er tge ji shugdi rang jing ge jawa len sing nang a topo sa ge sig tang na ra yang nang ni ji len de ma thon pa chir me ni to mo ge jawa ri ko ri ja byo tension ge jo len sing ge thola ji jing hi ra yang na kap tsi ge ko ra na mo ra tge ji ma ko ri yo ti jang ge rang ge len sing nang a sig tang rang nang a ko ri ja nu ge jawa rang a wo ta them song na ta na dam si ra ta me ni ni len de byo na ha jang ge ka chen bo ri ya di na shuni ge chi ta ka cha mang a she na nyu gun jo se na ta ni ka cha mang a ma shin ni shuni gi chi topo re ri ga khabar na ne le chu yil ya do bo chu de mo ina
1: ang go du ga de mo ina
0: de mo in te rang len sin na shi to na ga sa shi
1: to na chu
0: re to kar dong go kham chu te rang len sin na shi to na ga sa shi jo na na ta wa ga nga ko du ja wo che re ju nyong go
1: o ya ya
0: ya do wa tong mo du ko Ang gja chakal Ketsi
1: Ang gja gja
0: Ang gja gja na tam mushi go to pora mang ko Ang gja gja gna ng kharzni chosha la tang ta ne
1: Ya
0: Tangkar go po tekeng Tangkar go po tekeng
1: Tangkar go po tek
0: ng
1: Yes, I'm going to go to the house. Tatoko yela chi mayon ko jiga chi shura ta no shiga ba
0: ya tab jiga chi ta ni to wa ai nyu amon jago
1: ya
0: ta ni kap thuni samlu tong ji to azin jago
1: ya
0: ni chor ja tang zin jago ja ma ga tang kas a wa ja ma kang ra du ja ma kang ni ga kang ga jaga
1: Why do you want to go?
0: Chechong zu yona thangmani ta wa jama kang ra de do jama kang ri na jindig me kazi
1: o deng ge ole ta ngeng chechong zu na thang ra ya ya
0: ole ya tani ta twa ta ni wa mo re la ta khsam ba mun go ga
1: re re
0: khsam ba mu khsam ba mu zu ko chu alang kur kori dinang na chu chapare te ma thug te na karma kang yo na karma te yo ke kerge kang kang az yo na nang na chang chapare te karma ra te ten mela te dang na lang khur kori gin dinang na karma te yo ke
1: shung go dom bi karma te yo ke se ko na
0: ra o le dom bi karma te yo ke se ko ni
1: ka da te te karma chi ni yon ni ka gin go ko ta ka
0: chi ni yon ara
1: o le chi ni yon ka gin
0: re re re karma chi ni yo ke go
1: ओ या
0: दोंबे कर्म चिन्योक करके कर्म खाकांगे दवर सातो ता कर्म चिन्योक या तर तो अक्षम्बा मोरे या तो अजो मुन्योंगो
1: या

0: 다다 선거 돈덕근데 쇼는 거지니 다 그런데 정통 따고 진지나 돈덕근데 용땅 십시리 거리 다 띄우나 용땅 자식세 거는데 그 코다 선거 동안은 바가와 그 용땅이 너무 미스친 잡친 그 코다다 띠나 콘데 땅터니 다땅이 코 용땅 미스친 그 용땅아 고르무라 다 디스칼리 마툼노 그 고르무 땅니 마르 아스과 다 마마즈 콘데 용땅 인치미네 코 스티르고가 세고가 다 더러 땅니 용땅이 돈주 인지나요 후이타 땅 더러 다 용땅이 다마추 점컹인지나 다소 가전진사인지나 다다성건 점질년 똑바가 다성거 돈덕데 인진이 누구 인진 얘기인더라 따라다 용통 점진 산지 큰거 용통 산지리 있고 누구 얘긴데 도건데 다마추 가전진사가 소우라 다 돈덕 도무즈가 하고 쇼다 땅다 산지다 용통에다 마추 인지나 단 점진년 똑으로 친거 용통 마추 신누구 얘기 돈진 인진 얘긴 도건데 라카니 가시게 용통 다성거 돈덕 지라카니 간 파라마니 크르무고가 에테라 돈주고 다성거 돈덕 지라카니 간 후투 크르고가 이셴거 다 특가라톰 도쇼코리 자시긴지나 다성거 돈진 라카니 자치심치 탐바거 친츠고 인긴도 도건데 크르기 크르주라 영아 자치 된치 탐바 용통이 돈주고 크르주이달다 그제다다 다 다성거 돈덕도 도건데 특가 제누거 고콘지나 죽거다 가젠진 사거 자침 건강하지나 다 동안만 못진 튼자 크고 몽튼 첨종 돈튼 직통 니갸 직승거 흑담북 따라다더니 다 알람콜라 스콰코리다더니 돈덕도 쇼던나 게티 돈덕 쇼노터 추어랑거 인긴다 있나 인치그미니 다치 예젠바 바로라우 대용던 크게 아미 호던나 다가 미스춘거 찾자던데 크게 만나 죽고 크게 더거지니 다 맹크라던 다던 리스칼리 마트노거 때이나 죽고 또 정말 크게 인간아 크고가 디쇼거 용던다 크게 인긴다 크게 라카나요나 영 크게 인간 크고 누시엔거 다 알람콜라 용던다 소마 고니셴노거 용던 총디거 ཉེན་གོ་ར་ དམ་ནི་ཡོང་ཏང་ཅན་ཆུ་ཉེན་གོ་ལ་སོ་ཁ་ད་ ཡ་ཁ་ཁ་ཤ་ན་ཡོང་ཏང་ཤང་ཡེ་ཞེན་ཅ་ཅོ་ཆང་ཞེན་ཅིང་གོ་དམ་མོན་དེ་ཡོང་ཏང་ཁ་གི་ཉི་ཡ་ལ་ཁ་ར་ཡོང་ཏང་ཉི་ཞོག་ན་ད་ ཁ་གི་ཡོང་ཏང་ཁ་གོ་ནུ་གི་ཨིང་གིན་དེ་ཚང་མ་ཡོང་ཏང་ཁ་གི་ཉི་ནུ་གི་ཆལམ་གི་ནང་ནི་ད་ ཅན་ཆུ་ཉེན་གོ་གི་ན་ཅོ་ཁ་ཆོང་དེ་ཉེན་གོ་གི་ད་གི་ཆབ་ཁོ་ནོ་ནི་ཡོང་ཏང་ཅིན་ཆུ་ཉ་ཏང་ད་ཅོ་ཁ་ད་ཁ་གི་ཡོང་ཏང་ཏ་གི་ནོ་ནི་ཅིན་ཆུ་ཉ་མ་ཐབ་ད་དེ་ལི་གས་སོ་ན་ད་ཡོང་ཏང་གི་ཁ་གི་ཉི་རང་ཏང་ནི་ཡོང་ཏང་གི་གང་ཁ་གོ་ནོ་ཏ་མོ་ཟུ་ར་
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: ta liska li matna ti shoni yang yang tangyan kgoga ta manita kgeta ton dum da shong da li di rangu shon chin jama chi tang nan jama tmo din ta na yang ni pat ta yong tang da jas ki kshan na shang chan phi chang chin se ko na ta kge yong rangu shon chin gi chi tong de ni pat ta yang mxi ko gol mura tam ta ter go ter go ni ma ts ta ko jig na ani khat tang nan jama ana chi ayu chi tong nan jama ta ni khong a chi tang nan jama te na ta kge yong tang ana ha gi tang na kge na ni ng tmo ani ga chi tang na ani ra ha ge chin jama tong ti la kha ni yang chumtin im bichin ga da inchig mine tam tilakani yang gan khirgo ga kete yong tang pharu la ta yong tang a tondok shung da li ta khirge khasung na ja ma tam te intang na ta ni par ta yong nyo me sunu ga jini ta yong tang tondok ra tam ta jig go na nyo me nu ga jini ta ni chin jog jin ja ma ta ga arim ba ta thang na yong tang gan khirgo ni ma chang ta ja gi she ko nu ga swang phe chang chin se ko na nyo me sunu ga chin chup ta yong ni par ta ter go ni tam zira Tamani samba mu injina yung tangi tontin chikhtung nibjara abjit da tukuna. Dan daga nani ertankili inu ina alankur kori song jamjit tontin siong dali pario la nopara tamta siong tangna jaten sauta yung tangi jamjit la denjik korka jachim rata tasang tunghama mu chintin jakab ga mongtun chumyong ga nona tankili yonu ga tontin datag jir zong data kirgi yung tangi chintura ta ingin jata tsuma harsira yung tangi kirgoni tamuzira. Tamani tontsin chikhtung nibjara gagla kani shachu injina ta yungtang kate chedduk nga injina chedduk yungtang arangi yungtang alankurta dukuta ta nye jemba ayan nanjama yangmana tilagni gomu langa dalni arangi yungtang te koshchili kajag nanjama kate tamu idali lankur nyataga kori sumu tondag shungtang na ta lankur kornu tatukuti ingin wana ta nyataga yungtang nipurta karga chintsuk ingin tatukuta karguga tamani yungtang lankur ka duku ngoma tatukuti ta sanga tondag shung ну гүндэ юм тан кырга ярахтан наям чөн чаоны та хужигна кырга юм тан алан курта не жем баярдын харичара кырга яр кори та не те юм тан лыгна лыктык чатсын мен жама ти чын тун жугны жама те юм тан да жем ба гы чи не чатым та кырга юм тан алан кур кур кону мен чын ну гытым ты юну кая май да ли юм тан де алан кур лыга жыгы да ли алан кур то чин жатым та шон тан на та чу арынге алан кур гыды куйын би тани чу арынге юм рыхтан ни юм тан ган жатым та кырго гыз гытым зыра та жейк чатым та куни ше кону да чура
1: Tsorhun meksul menggogi kela tankil pshidun. Mamang dasi chomra, sakhang, nronkhang sosa meschun manjongi hivsha chetukhtang, meschun shongkubja rangchub shetang. Mamang kangchukji tharlam jenni, argu shala dropi meksul menggog thaychi hivsha natsu hunchung shini. Waktanchi chadigin charjib zogi. Aloshi adigchi meksul denjigchi dambil tang tenshang. Ar gu tang ar gi kong li ma sharm ra ru thapa pya gi.
2: Jia chim hi pya.
3: Re chen rong zhoma di na gong ni da jiu hui shib ge chan ban di nang arang di binan zong gong a kong da ni shong nu gen. Ndam zhil tuan shin shong rji ge da dobdok so so gong gan chak kor ke zo zhi. Ndam gu jiu zhi zhig zhang yi da tangi da jiu zhin di thani tog tong o mamang cham kong ge da jiu zhin da gong gom jik war sim di zhat ju zhan ye shib sa wu yi da nib dian hong la so kong sor dil yi deb zhin tam reo ge kar ge xan jil li kong ge xan jil ye ke la so kaf di zhong ha mamang chen tan jakob ka mong tun cham zhong ge kar ge da tuan shin so so dan bu gu tuan shin so so vril da tangi da tuan dung da yu qa jian ba yi thak kub jian ni ndam gu jiu zhi zhig ri di dang na da tash kub sa cha kang tang gang zhig na dan zham zhig ge tuan shin chema chung сам жигри нири шонго даванри тондагын динаныян амыксык кичвша гоназга хэнжуг дина алонкора нинсунг эрги мененара яңнати ти ханчик алонкорнды дакурангай мененара ндамугыртан даниян жигни чичу мамын чамкын гы тахчулы гур тацудан ганчы гышугны цегезин ганчы жену дашакока тидана чоранг тавша иньямнюн зина чока яңна мамын чамкынын инда тандатавы гы тахчулы ину гы жожи ндаму яхвай жердатын та терин гы цамбани вап жатым кишага цамбани на та дячи ронрог маң цугар жима тан жымжыл тончин тан релдатын тан дишун дэни чи ням жогоса торнын эгоса кантыгыз гынна тихкорни кабдазгина
0: Oya, ta kong ge chuhin da tong da jer zong da ta yang chi xian na ta jin ta mo mo chum kha yong tang jin ji tong jin shong ji ge tong da pan chin war ge yong tang gan cha gan da ge shu ge so ji ma ma ge ji da tang ta ni xian de bi chi ge shu ge ni yo ke tong mo yin ji na ta yong tang ni long kur ge shu ni yong tang long kur ge ni nu ge ji ni ta ta ga ni shi ge kun ro song ta to ge te ma ti da tang yin chi ge ne da zai shi ge nian gu ge ta ni chong li nian gu ge ta da yin chi ge ne ka chong ge ni gu ge ka ten da mo ka chong ge ni tang na ta ji ni yong tang dondog chema chongsum chaduk shong dong nara yang chuwa rang stangni yong dong huamjir ke chong kizin na chukot da changma yong dong shani dhamuz gira anu ya muinji na da chuwa lang kurka da kuzin bi chani chi ngipar da ranga lang kurta dhuk da niyag jenpa yar kori chi yong dong da sem chong zin na chika zabjiwa rangi shiga ye gugo daga jingsin chaduk zin na da hui jig na chi yong dong lang kurta cheri song dong chiang tong yog na niyang jama dani yong dong lang kurka lakta ka chang manna jama niya yong dong jenpa diga yar dali ka te dhamu ga kani yong dong dondog shong dong na da chuwa lang kurka da kuyin bi chani chuwa rangi yang yong dong daga shokon gan chi yo ka di xianga yong dong zanki ki nyang gog zin na chukko chung li ki nyang gog da chung ma cha chung zin ni dong da rangi lang kurka da dukunda niya jenpa maa yira dali da dondog ratan da shong dong na niya jenpa maa yira dagi yi jina da jini yong dong yang jachum gan jingri zin na chukko jachum gan gan chan da dukunda dandali kori chuwa rangi dong ni yang chuwa rangi shani dhamu zgra
3: re kwarin chi yanyan khana ba dina terang ga chamchung tang cholum ga lechen dina nga da soma kong ni nam cholo war gira ngas chung khala kwenen zong ba mang chamkhang ga chamkhang chayang ga doma jil da tangi da kwenen zong ga nga kong dani shong nu ga jimjil toan chin shong ji ga da dobdog shog ni ga so so ga ngan chi ga stoji di kwa ni ga chu jilin yin dari te dang na da tang dar tawa kargin jimjil toan chin da da sa cha kang tang kang zgi na miya sa tang sa zgi na da mung da shong ma sa pa ma rim chal ma sa pa ma ri ti xeng ge nga chi jin deng ge chuo ge chuan ni yur de ge ge di tan de do nang ra zhi ni ju lu kur de ge ge ya chi ka lo an ba ge di tan de do nang ge jun de ha zhen ge chi bu li da huan ju ge nach chi ge tan ni chang tong ge long kur kur men ni long kur kur li chang tong men ni nu nian ka ge ngang ne long kur kur men ni nu de da chang ma ge hi ne ri di an chi ge da huan ju ge na de ran ge jue zhen de no ni xian nu long kur zi ge ni na ge ge long kur de dang de ge ro de ge cha chang de ju yang na long kur de la go nu ge ge ge ngiyora yopshil ndazu chi cha chang zi nyo ji na ta ge nik ni kup ge huan ju ten rosong chong chong zga mafte da dang ta khwen jog jina long kur zgi nyonan di chok da soma kong na sha kono nyen song de cha chang zgi nyo ju ti han chi ge ta khwen jog jina ji ge dang skib chu nye dru log jong nam nan di la kan ne long kur cha chun dan de shong dang na da long kur ge nik ge lam kha tan ni de go dang na da long kur ge ha jog de ker ge nyen da ge chelan jog ju ger ngiyo de mo yang na ma na tsgo yo ka da la so ka yang ji ge cha chang zgi nyo ju Te maayin bi taa longkurga kargi mirchundraa miyagdaan da ngongkogu juu cheta taa longkurga nangde taa tangshkabun da muga jiga miyagsum chachi rangkongana choko che chongana choko gopchulena choko shiga shtabde namu yoko tayna rangangga longkur nangde jiga miyagsum chachi rezu shiga wajigna dayang rgimtsin che puyo nu Te anchikata agichu longkur korna zi yinna jindanga longkur korko jiga kargi gomshi yokwa chakhan jiga jimda yang shiga khanda gachiga taa huan jiga jina longkur korchu wab tagjiga jina anja yangna yeryona harsara khachokor tatsu kargi shukhtunga logda jiga ju ndala sukwa gomshi yokwa zi tukhtunga longkur jiongo jiga gani chakhan jiga ju da yang shiga khanda gachiga Te maayinbi taa gayarka ga dirkib cawa chiri tatsu longkur ganaandani jiga jiga barnin chenu ran ganin chenu gar ngiyo da zo marchir ju da khwena mye charta wa da la sokwa ga ngiyo da zo marchir ju da yang shi ga changma ga zamne ne goni to ndag zgre tam dur chali shana nga chu mye satang sa zgi na tam nya che kang go khar chela ma su de ga so ge dig na chen helu ka ga so ge nang ngalang yer gung chenil yi tam ban ban bong bong yi nu de da chang mo ko tab de thang gan chwa zu de chi gan chwa zu yang na de en chi gan chwa zu ge che de la de dang na da rang nang a ji hwam jur ni ga zu go na yang na rang nang a gur mu zgi yo ti ta chu da ndatang ndartaw ge kirge denjig tang ode tang tang rela wonu ge sha yangna alon kurz ge nyona la ta kirge alon kurk ge denjig tang rela wonu ge sha an ro ge de dabju ang yon nyo ju te mai bi ta ta so ma ko ni shan ge chu alon kur har sara yar ko nu di shong de ne yang shi ge nyam jo ge ta alon kurz ge yar na ra ta chu parlo wa te la alon kur kor ju ge lagta ge yomel te han chi ge kirge chang tong yomel la so ka nan de ni ma ir ko ma ti dali sara ga ra ta go ge ta mai na ta khon ju ge na ton dak shong na ton dak chi tu ga ni dali de gan chi jer je ni jer je ri mu ge jo je nu mu ge kayo kuzekoka odandagi datangi cher gamba ina chokko chong jomba ina chokko longkor korna zgin na rolum denjigde dohnang rasg china zinju rolum denjig se kononda kirgi nyerang sin kinga se so denjig tani fcha so denjig tani yer yakub denjig tang rela yonu tih jeng ta tsangma ga longkor kor kor ta zu longkor nda jig gorki ju longkor nda do kunda jig chamtin ling tang ga ni gor ju nda do kunda ta tsangma ga semzing ga tsikin yerim zing ga join dina dang ti tsuka ng ga tang di chamchung tang jolum lechen dongchim da nenjo lechen di som param donzum ba tamrin chabra somjin gan karba har jab ra khira ra khi don bin tar kilwa tamrin soin chichib tar kilwa gangrig serin ra sonum ren chinen yin lesindim songin shang chin dang isatum en hankin ge rogrob shinen nyan kana ba nir kubsa de mu
4: nga chu jima chne zu sa chum nga chu tung nyam de yo
5: za chim ji nga chu de tang nang char dung jong wor song chu she jin yo
4: Zatumji, Shemungji, Jersi Kirangtang, Ingen Tankle Shiun.
5: Zatumna, Yakuki, Jersi Jatumyamla.
4: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: Reti na chok puz kyang kalma khapar thong yoko achi chok pundi ka khapar nilens gil. Wai chok po cho demu?
1: Demu, cho demu.
0: Demu ya ka. Dina ka ga degung ga tatung ga lenchen da jil de tang alwa lhalung thar ga ngo ga alung tse ser gunu ga zergin da sazga lakchi kar ji.
1: O tse chi jang chok kong ga man na yung a chi kar na go. Tse ga nyang kan yung a chi kar na.
0: Kwa chen chi?
1: O ya ka akshi ga jang chok kong zi kar ji shano.
0: Yeah,

0: 거고 막 쓰고스가 지금 너
1: 지금 쓰고스가 다 녀끼리 샤히는 지금 해봐
0: 올해 쓰고스가 녀끼리 샤히 손을 살았다 단 디즈 있는 줄
1: 디즈가 나 나스가 어디 다쳐가 나스 그 양쪽 제조라
0: 야 아가 다쳐 망고고 나 사디 올해 시가 사가 야 아가 쳐 망고 망고 올해 때려 때려 놓고 양이 랭고 망고고
1: 쳐 지금 놓고
0: 야 쳐서래
1: Chankoon, Chigiz Tonta.
0: Chotomo Shumazona, Tao
1: Chickas in the Marazina, Tugas in
0: the Tugas in the Tugas in the Tamangugo, Ole, Nasati, Ole,
1: I just get the dog.
0: Yeah, you're chiseled.
1: Lama, are you Nalix on a hammock? Yeah, Tain.
0: Yaka, that's your mangugo, Ole, yeah, Akachina Sati, Ole, Tamangu Mangu. Yeah, that it, tell it. Yeah, you're your chisel.
1: What you look a while and kick with their good you.
0: Yeah, that is a good joke.
1: Maria, tinchelas, tapos, cacana. King at one diggy cork and diggy corn, so chilling.
0: Yeah, that's what you chose, Marcia. That's a crack, the arm. Nasati? Oh, she's like a mango mango. Yeah, she. I need so.
1: Woo! Yah! Trigger!
0: I got your chasm, that. Joko Capus Gamarga, Hinyon's got tension down as a man.
1: She's a young one to shake him more to Jema, while he cook us one.
0: Change it.
1: Minita, under Tanya Ling in the Why Chins Ling, your son, Mia, how on a how dish him while he cook us one.
0: Maria, get your Lucy, your command on the kind of Maria.
1: You know? Kara, semua tang mak kita tak cincin juga apa?
0: Oh, cincin mana ada? Agak orang orgel lah.
1: Ya orgel.
0: Ya cincin ada ni suku.
1: Ya.
0: Oh le, ya agak. Cium mangku ko. Oh le, si ke sana. Ya mangku, tang yang lengku ko. Cium.
1: Cium juga ko.
0: Ya cincin le.
1: Ngasih kis gyo.
0: Ya cium hoja.
1: Yoka.
0: Yoka ya.
1: Demu cium.
0: Demu cium tu ko. Chishiko no kai ni.
1: Ole. Nga dan dan joker ga puz ko lang na chu na.
0: Le chu le chu. Dong song so gor mo dong na hua da chi le lang na chu.
1: A ding ga ding ga te ra ni le yo. Shi mo chi nga cha tong zir ma do cha nga tang song gen de mo de xi ga no ta a kha zgi.
0: To sha go mo. Te ga no ra sa ba go to na yo no to zir ma ga.
1: Ta san ba ngon to na ta ta ra chin jo na mo ni ha. Nga dan dan ri ni me na zga tang ra cha gen de mo de ga no ra ga ta. Tang nang zu chong ri er ge ni jong do chong er jong su yo na. Jong sa ge ki na ga ta. Na wa ne ma ji ri.
0: Ha ji ni jong sa ta le o. Qiu gun bu na su zha wa ji na ji ko.
1: O li zha wa yo ji na er ge shi zu ge az ge nian ma ri ra. Yi du ge ga ri xi ni er ge wo ge az ge mu ko ta ge me ri.
0: Tu ri ri. Dong song a ji ni me na ta ga ni ge me nong zha mo ri ya ge.
1: Mo ma ri mo ma ri ha. Na dan zha ge ni ge me ni su zu zhong qi rai yong ni ge ga ni ga ta na. De qi zu ge ni ge wo na ri ka xiang zhi ni.
0: Ya ge ta du mo de ge qie ji. Qi ye xie gun no da qi hua qie qiu de len jin
1: ma. A len ji len ji len ji no da ko ta ge yin zha. Ka ri ra ta mo qi ga a gor mo ta gor.
0: Ta mo qi ga a gor mo jia ra ni he.
1: Nam gin ma. Taraz gizara abdinari.
0: Yak, ni chung go yugna mar, zuhu rin giti.
1: Re re, chingan go ta yugna mar, karra.
0: Ak, gai, chu tamo taraz gini zung churang jura, gamu zira.
1: Ngo mar, ngo mar.
0: Ya, di chung gita nga chu gormu jia tambay lada.
1: Gwa chun chi.
0: Ak, gormu ni ka tambay chu kango di ningo.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ngara jechinzing mendar guna sotong gari jo
0: dani
1: jo jara ni kha tam bartera tong da chirgin ale ju sha
0: ya ya ta de ag kan eso
1: ya
0: oh ag chu sha to ko kar kol go te chizara
1: den tgri ya azu ni ra ta amma na pa mi hami tong er de wa cha na wa sona ta tag da jig go ner ya
0: to ru
1: sa zgra me ka pa
0: to ta kere yo tong ju me kra ke go pa na ra
1: Kopa, kopa, kopa, rasa cuci gamit. Kopa tangko.
0: Tukur tu na cuci nara.
1: Cuci nanti marra, macam serikur nari tang. Ngoma, dengki kuasa lana teh pun zik marra. Kopa tangga kuasa lani cahnu zik ni kau jopu karu zik jara.
0: Oh, tu so so so, ya ke, ya tukur.
1: Ya, tare.
0: Ah, tare. Ya ke, tangga sate ko.
1: Ya, ya. Tang
0: mangku ah. Ya, oh, si tu sate mangku mangku. Ya, ji, ani, sen. Ya, ke ta lang chasun.
1: Chasun ni.
0: Chasun.
1: A nam ke shung ji ma tu mung ji mu ge ta re ma nang ni luang a shin zhang an jiu qi. A yi ge de shi su na ge yi ba.
0: Oh, a ke de de de san jiu ne ma
1: le. De
0: ta rong jiu go ne de.
1: Oh, jiu go ne zi re. Ya ta jiu go ne zhe ke ta rong qi le.
0: Ya, ta shi qi le ji.
1: Ka re ra. A shi mo chun de xi le.
0: Ya. Che re.
1: De na kon jiu nu de hua leng go ji kon jiu re.
0: Ha ya ke chi de kon ni le na do nu na.
1: Ka ni ji ge ta. Да тукунда уллар, тукун макун мик. Да сугла. Сугла кони ачык сукузгар кесени мар. Дер жалар, жаларын ки кондонун дер.
0: Тада.
1: Карыла. Шимо чунда на камыгла мен.
0: О, ага. Хамыгла та мета. О, кунаджи го конджа ген та ё я.
1: О, та шала ма усундер. Конунчи го конджиз нутта та конджи. Азырджил чен конджин жику йенер. Арен ки ген языка кондонар та чен.
0: どっちつくのんじゃ。ちこんじくこんじつこなとらたんごまんちこずんじるご。んじくなずけ菜けまら。ちくなずんじる。やか。とけ。ちょさんこんじくんご。やや。あけずんじょこしこ。おやや。あけこんさ。ちもれこんじつけつかよ。かしんいじごぱ。
1: 穷人的公安局是有几难的，你难把什么叫的你是几个红红就算个。这个要你，谁个？我公安局是个门路门的，我公安局是个人机呢。而公安大哥，我当时跟马强把这个他搞把通通的。对，人家的。哎，看这个什么穷的那开恨哎呦，开恨的
0: 火，不通不通哦。
1: 就不通个结果呢？就他那是个结果呢？其实当你就算了，等我嘛，个人这个关节骨呢，开放这个人都结果那啥？哦，
0: 对了，阿哥又就是个多个。哦，
1: 呀呀呀！
0: 对，那啥的？妈呀，个那啥的啥？哦，对那个。哦，那个。马克拉路门安哥送的，就是。啊，都可没个，我都是一个啥个？
1: 啊，都做个等个阿舅。
0: 呀呀，哦，阿哥。
1: 초야로아무것이야해주도여딩기야르곤바카마르나가르치긴드고그라아그초망구고치아자야소꾸노츠카즈히라어딩기임마르나야쳔오르오시그자아그망구고망구니치그니썸즈르코초망구아어야야올라야치아니도초츠라초츠르나도즈니
0: 你瞧都是那么样，你个咋样都是个那。哎，你听俺都是个那的，呀，又打字呢。哦，俺满地的扫地。呀哥，打满。哦，这里打满谷谷。哎呀呀呀。马啥的？嗯。哦嘞，打松打满谷啊。哦嘞呀，就，哎你。啥来都。啊哈哈，又俺满地的。啊哥，就花莲就我妈干么子的。呀，打就满谷谷的呢。
1: 打汤打满谷谷的。
0: 呀，打满谷。
1: 光中木去了，嗯，
0: 吃点那家子个，到公安局去。俺来到那个芒果啊，后来呀，就俺你生阿哥，阿哥老参算，
1: 参算呢？
0: 好参算。啊，就得个等阿的，哦，
1: 大啥个？呀，大人嘛，去到俺身上，有去。
0: 阿哥，你都公安局去上交了嘛的？
1: 是呢。
0: 都参了个点，你就过那子呢？参了个谁过那等？
1: 哦，这个才算叫侬妈的呀！哦，英杰的英杰的，阿拉是莫去了，真的莫是讲的着。
0: 你老家去莫内江的？
1: 啊，
0: 哦，阿哥，当时从一个那啦，这个你过那个？
1: 我买那个，我买那哈，这个你是弄的打人不去那，他们过啥子打要你？干啥？我打，过什么的？ 哦，呀哥，就能干啥子啊？哦，呀呀呀！
0: 哦，阿哥，就这个都？
1: 确实。
0: 过什么什么结果没得个？
1: 哎，
0: 干啥？
1: 啊，当地。 Gormusum chibundang ichu argartagashin.
0: Oh, aga gonumare.
1: Alergo, lergo, tangi chosha mu. Chundanda woke up Morgini Jans, the Tronchin the Mochesini, Huakans, the Shino, Angom, Arganin, the Chorgatrasin. I
0: could go to Marin,
1: go back, Amarguna, Chinda Malarin, a Kango, Marty. Yeah, that's she go.
0: Yeah, I could go to Chia.
1: That's not that I'm going.
0: Ah, yeah.

chatan eta selo yang chin son e do pan la car ki tan dani ta sinari jong yang lo tro jak tsik si tan ta do pan la kni nar tan ga mo mo ni go chani ge chu ka sa ji zin ro ji ser ko chi on ga yo yang do pan la ka ja son eta jo ma thu dani ta selo ji gi son e jong zong tan chingma ni son az go no to ni o de chu tan go ni ngoni gi tan da chu mo su su gi chen zgra mon chan cha lu chen zgi no ta ko tro yen to ju chen ar ta rongo yo chiri song da rongo ji chama ni ngo xi gu su jo yen zi den da she lo gi le yin chingma ni gi son az go no to ni o de chu tan da ngo ma ni chu xu ji yen to ji chen er den da rongo ji chama ni ngo mo su cha ni chen ni ga zhen leng zin ja ya chen ni ngo si yu no ni long er da ni chen ni ga zhen leng zin ja ya to ji chen er 다니타 실로고 따따 치차근돌이 롱우시우나니 랑도 다니타 롱 다니타 롱고지 다니타 롱오라 실로니가 알강고오 총즈 랑고나 사캉즈고 다니타 롱 라캉나나 따르세 주즈고요 다니타 실로 롱고지 어루실로 치따르세 주도 초르마디라 초르고사즈고요 다니타 실로고 오야시지라타 따르세 주도 르마디탄즈 다니타 하르카글랑고나 자우성즈고요 Jiao sang ge wo mu ji ga na ma ti ji ji dot. Den ta Jiao sang ge wo mu go yong che leng go zhi ta. Rong go ji a ru xue le qi ren ma chu tam ta te bu har huang dong, de se zu kai guang xi le dong. Den ta xie le ge ta se zu kai guang xi ge no nam ji de ta Jiao sang ge xie mo ge ri song. Den ta Jiao sang ge xie mo ge zi. Sim na a a chen nan ji xie le mo qi ne zi ge de zi ne. Den ta 요소에 야우상가 셈무 요소에 아르자마 오고고 카나 실르즈고고 티커거 삼차티 부하랑 한다에 다세 주 카르 꽝치던다 더 야우즈 기실르 카즈르 더 지샤나라 데니다 야우라 야우니 초레 마송아 실르다 칠라 호즈나 더니 롱거지 아르셔러 총더니도 자 마송이 총 남아중 근저야 아진나 더니다 야우상 안조수고고 카나 칠르즈가 빌란안자즈요 Dani jiao san jiao su ki tuzgan tongbu tongbu zi ki tuk tona se chizgan tongbu tongbu zi yu zi den da rong ge xie le zi a ru xie le jiao san jiao su go go ka na chi le zga wi zhen ran zha zi yu zi de chu la ka se na qi a jia ji chi le de se na ngo zu xie ge de se mo nian zi dani da jiao san jiao su ki tuzgan tongbu tongbu zi qi ki tu jin nan jiao ge zi a jia ji ki tong de tong ne de ge ngo hong ji de de yang se mo nian de zi Then ta chok se chutgan ba gjona chi aji aji se chundun tonur dak nga se chutgoni mond nga toni da nar chwa ta yang ser menyen ziz then ta chu chuma mark sa ngjona chi a a chuma mark nda ta shim gya nga taru ka no gong lik ta yang ser menyen ziz then ta shilago o yab zitan ta rong ra shilani ga jaw sa song jaw sa go kha ga chil chik sa tan no shil chik nar dak aji aji chunun da sna nga zur chak zin Dani ta jiao ge zhong wa ji. Xie le gang ge qiu zhe ge ke zi nu, rong ge. Xie le gang ge qie ke qi le ge qi le ge qian de ge mei ke. Dani ta jiao ge o le zi dan ta. Xie le ki tu qi nan jiao ge ji, a a ki tu nan tu nan de ge, nga hong ji de zi dan nu. Dani yang jiao ge zi. Xie le gang ge qiu zhe ge ke zi nu, rong ge zi. Xie le gang ge qie ke qi tu ge ke qi tu ge tu de ge mei ke. Dani xie le xie chu tuan ba ge zhe ta. Then da xie le ge zi a a xie chun dan tong er de ge nga xie chu tong ni men de nga tong ni dan na chu wa de zi na then da jiao ge yang zhong wa xie le gang ge qiu zi ge se ge ke zi nu then da rong ge zi xie le gang ge qie ge se chu ni ge se chu ge tong de ge mei ke s then xie le ju ma mar ke sa ge zhong dan then xie le ge zi a a ju ma mar ke de da xiang ge nga ta ru ka ru gang le zi na then yang jiao ge zi xie le gang rong xie le gang ge yang chi zi ge ge ke zi nu rong ge zi xie le gang ge che ke ju ma mar ke ni ju ma mar ke wan de ge me ke s de ni ta jiao sang ge xie mu xie le ten na ma xin dang sta wan ga ja ge ja yi song de ni ta rong ge zi a ru xie le che chu ta mu ke ho ra nga ri ma ngan nan ju che chu zha zhi gen zhe ya che chu rong ge tong ske ta ge tu bra ta ni che chu zha zhi gen zhe ya de ni ta xie le ge o ya zi dang da rong ge na wo song de ni rong ge lamun ka ni da je sen er da de ni rong ge zi a ru je sen chu la ge zha yong ge ke zi ne de ni ta je sen ge na ma song da nga la ka zha yong ge ka zi ne de ni ta xie le ge de ni da rong ge zi chi mo den ge no na chi rong ge ti ra ta zi nu de ni da je sen ge
tawar ngab jago kondeb ko nu ko so eta ah a nga kong re go gra ten ta rong gi cho song na re da ton ta ni khar jaga ta da cho nyen na marab ta ni ta san jesun san na ju ta ta ni rong go re ma la re ma go khajab ta la khar dos ga chepu chepu zu ha ta ta ni ta se da rong go ni vi ta ta ni ta ni jesun se Mark sang kang ge lu song. Da ni rong song da lin ji sing kwa tong kwa zgo nu ti go ka chi shi nu. Na na ni ro ra ta ro yo. Tang khu chi shi nu, tang kwa chi go ka shi nu. Na na xi ro ngu wa yo shi ro yo. Da ni tang kwa zgo ti go ka shi nu, er gam ge thon na. Ni xu chi go ge da zhe yo. Da yin ta rong ge da zhi che song ni ro ta ro la ka lu tong. Da ni ni ro ta ro cha ma xuan tong. Rong ge ta wan ga ja. Mark karu kong ser para kong para kong re shin ta ta ta wa nga ja gi chen nan di ja hu tup chen gre zi ta wa nga ja shi ra wo chong zi ta ni ta rong gi zi ar ga mo ma shi la te chu chun do ni cho ar la du zi a la ki ri de nga rong gu son cho ar zi ta ta shi la ga mo ma ni ga ra na ma chi che bu de mo in cho ar li da zi nga nan tup char song kwa zhen qian

인앙 퍼슨의 남진 카니랑와 잠지 원기르샤타 바시가 이니 멤버 니퍼드 르글런튼 송들샤기티 르글런의 덴투는 흐트가시지 차지 니흐치기 인시 송아타르로 뚝부초 퍼슨젠 지흐튼디 니흔둔젠담바 닝라정디 스카카크 템키리리 릉치 흐뚜업등 보비 가버샤제는 하정 끌치오 Hari, yang ni bi tuku chong chong so, derang po uch harjim ge gojige yonu ge sihtsam de ayak. Nga chung ma satang say nara pheksam mangazgi yona chukuri. Hari ta lo ge njirwa tang tani, nga chung pheksam ka ke muzga yang haramzi njirwa shung yung uka. Hari, tana nga chi adam si gangmang yiri, vjaga nang ni say, vjaga nang ni ndemi dat tangi, chi tanjig ndem nu tata rangji ge pheksam ma nama utar la. Tana tuku chong chong chong ma yang rang rang a, Pheksam mangaz gyo chu, pheksam mangaw ga mungban di inji na bapa tang zomba yi da tangi nga zi lobzhunga yang si gyo chukyi tabka. Di tang shtani da tangi tartak mungban di njib jo yang si gyo yorma yi tabni, zhugundag yi tabni. Tamuzgir, di jenga nga zo ma satang sazgi nara pheksam yu chu tata si gyo gachin nang gang chanjir la. Ri nyong niwi zhugu chong chong zo, di tsuka ganga tang di na chong si pi gaz lim tsa yang tong tsum da ninjug ryan ta. Tana chukku chung chung chung maa ge nga zu tangdi na chung si bi ga zilim tsina nga gojigo nu ge danji na wujin hi, lakshil, nda chung maa wujik ka manju wa ila xi dambu xe zung go. Ri tangdi zomzhik wa tangdo nzimba po uchar gimi zomzhik nga inkarwa larga cha xin ur cu yin, darka wa xik lu yin, shashib darka wa ngang chak cairang sonu rin chin nga zu lim tsin ji maa ge chuni yang chertig yu yil tana ni kukide mu shi.

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ Ya sedeng ga san kun han ji chenan ba de mu yin na che chi ti tren chor hun na jang ru nyam chen kang work lo long chen ge chim chung dang chol lim le chen la san ber ga sa she nga thang di le chen don zum ba dang zum rig ba dam jin che bin di na thang di chim chung dang chol lim le chen de zam ba chung ni ge ge ro zam ba dong yin na jo hui ye shi bra zam ba ni yeb ja chim hi sha yin xu ne ge chuo de ren ge zam ba dong jo hui ye shi bu ge zam ba ni na xi ge yel
1: Jul Hui Chima Chungsun La Chum Chil Chatang Ran Pai Yo Jul Hui Ri Shib
0: Renyan Kanan Ba Dina Deren Ga Chamba Dongo Jo Hui Shib Ga Chamba Dina Nga Nga Si Solo Org Rang Chung Kala Gwinan Zong Mamang Chum Khang Ga Chum Khun Chalang Rumba Jilda Dengi Ata Gwinan Zong Nga Khung Nip Shung Nuga Ndram Jil Don Shin Kor Kan Gan Chha Ga Sozhi Ndamu Ga Jo Jizu Gwaduk Shio Dina Da Jo Jinda Chi Shung Nina Yang Na Ata Ndram Jil Don Shin Shung Ji Ga Ata Gan Chha Nda Jig Ni Saz Ga Yo Nina Jima Nga Tsu Ja Chi Long Jog Ma Nga Tsu Khun Da Tang Dar Tawa Ga Kar Gi Ata Sozhi Zing Na Chok Jo Jig Ga Chwa Ni Ata Rang Rang Ga Gang Gang Zga Nyam Jog Go Ga Ndih Kor Kam Ryo Ga Kar Gi Bja Cham Ga Tam Bip Gang Tag Zga Dor Nang Ay Go Ga Dih Kor Ni Ga Chu Jilin Zgil Ya Cham Khun Demu
2: Demu
0: Are Didana Da derang ge jokhe ship ge chamban di nang da soma gong nip shan rang li gwinen gong wa kong da ni dan dam dil dong chin ji ge zo ji shong ni da mo ge jo ji zgin se ko ka
2: are
0: a de dang na ta chir tang gen dam dil ge dong chin zgin na ta ka tu ge dam dil ni tu pa ying ya yong ying ni ta ge jali sa ra ga ra da na chok de na da jo jin der ta wo zgin chon ji na nang ge da jo pa jo ya zin na chok ge yang na da do dog shug ni ge so su wa rang gan de chaz ge zo ji chaz ge li da chi ju ma mong chang kang na yong ni na se ji la Tani mamang cham kanga da jojinda chi takab janina, juti korni kabdazgina?
2: Oya, da tungu mo inzi na ngi ndamri tonchinda ga yotang tonchinda chazga shungdu da jishe juyil. Tanda ngi che kori nyinga yotang jahi donjibu doji zitigishali ujomu, nyonto da thoma zinzu yinayin. Da inzi na da da san yotang donjib kalakani jahi seko nura donjib seko nunda nige alongkorkori songtang da alongkorko tonchin shongtang zi. Alongkorko tonchin shongnuga jigni da ndamri nyantukpanda tukunda yinye toni dali nginzi yinuhtar na da donjib inzi na da sanga donjib shongtang nundi ngan xoo kargi kargoga. Tamani jahi inzi na kargi da sanga donjib shongnugunda ngan pawaanda tukunda kargoga. Tamuzgara. Tarata da sanga donjib kuro nuga alongkorko tukunda ga da alongkorko doku ngoma inzi na da dorji seko nunda shigara. Te masal da donjib kuro nuga alongkorko da zangkik nyengung da tukunda yang palmeka. Da chi seko nu zangkik nyengung seko nunda da yashkik shali yung na yung tanga jochang shen seko nu tara. Tamani alongkorko jemba u jahi kuro nuga alongkorko da zangkik nyengung ra chungli nyengung da tsangma palo ni matso da nyengung ko diyun nang ni yung agalmeka. Taga jini yung tanga chumzin na sanji kanga yung tanga sanji siwa tarna da tasanga tondag da shunga tali jahi inji na arumba gawa ga mishchunga tsala yung tanga tondoka. Te masu da tasanga tondag da shunga tali kargi yung tanga karga shawa ina chuka lishkanda tukunda li matam nuga nyama nda yung tanga vjara nyekhani nyibjara dinchanda tuku takajiloka. Tarada kargi mankani dalda tanga da kargi hongu sorshchung zinna da nayugay nuga titsunda tukunda nyama tikchini nyama vjara nyekhaga takajiloka. Tani yung tanga samba muinji na karga yung tanga da lishtanga chobchinda tukunda sogo nundaga nyama nyama samche tamba ni nyama gachi tamba tatukura. Tamani da yung tanga da tasang khsanjili nuftar na donjwa inji na da tasang tondagda shunga dali kargi mishchunga tsala tunmeka. Ayatarang tondagda shunga dali kargi lishka li matung nuga nyama nyama gachi ni nyama jara nyekha. Tani yung tanga kargi da mankani dali na yugratamda semchinga kargi hagi nu daga tichunda inji na nyama samche ni nyama tichi tamba. Tamani lishtunga da chobchila nda tukunda sorshchunga nunda yung tanga nyama tichi ni nyama gachi tamba tamuzgramu. Da tondag ndamuzg shunga da tanga da jimjig kutonchin ndamuzgra. Daga jini yung tanga da jimjig nyantukpa ga yinge tonda tanga tondag da taka chua chizi taka chazgra namjigra yizgra. Recharang tondag da taka machula da machu mamang chamkanga nde yung tanga yara ahtiki dali nde tonda. Da da sanga tondag nda shunga nga jini da rongdi chamkanga da wazin jina tondag nda yung tanga shifshiri kori da hti yung na yung tanga jahshi se konu nda go ko da sanga yung tanga rumba gawa ga yung tanga ndamu mishchun tapchin zi khuta da di na ko nde tanga htani da tanga ko yung tanga mishchun ga yung tanga gormu ra da lishka li matum nga gormu tani mande azqa ta ma ma az konda yong tang ichim ne ko ger go ge ko ga ta ter ta mani yong tang ton ju injina yong khuita tang ter ta yong tang ta ma chu chum khang injina ta

yang za song tv de den tsin dam ki san kan lan ji chen na bi gen kem zong de na ti da ta na ba su ge san ji nong ji ban de nen zong jiang de nian chen ken wo ke le long chen ji de bi wa nang chen ji poni ta tong ge le xin yin re de kun ba de na ta ri ge le san ji nong de yang a chi yang a zhen de ke mo mi le san a xin ken ji de wo de re wa ta de lesens ga kya nong ba zi ge ko bi xi yul Tena terengke lesen daga chi tumar kovdiga nugan tsamdi lakki ngay ti tarta jina agisho dadan tichin ramna lesen da la san zinbi san kan hanji yongtang agi chapar ta ata manglan da la nyan tuwa ga nyan kan tukpo tsangma la seko ka lawa pa mar tanzi nga langvi agung arun nartil tartil resene kama lak sarwa zige cheta kovdiga siyul namba tsoga tindan tang tsambi mondem shi Tena terengke lesen daga chi tumar kovdiga siyo pi seko ka lawa pa mar tanzi nga langvi agung arun nartil tartil resene kunu ga manglan da sosurun tsambi lakki sakkarwa am

Yaat ko namba tena tereng ge li tsund ngu sama tte nyang kun tu mu nyu az ge ka bu tong ge na tereng ge a chi tu min cham di lo ti ni kun sha ba ta de sti ku ko lo ba ma tan zeng lo bi gong ngum bu gong an ngum na sti da sti de ye se ne ma lan de yin ge ma lan de yang tereng ge li tsund de ni so sun cham di lo chi se ka ro a ni yang na ka ji mi de sna re wa shang king ge tu po yo na shkam di ti tsu tong kor ku tan zin shi ni li tsun ng pe par ga bu se shi

Ya tukna ba dena warkum de nga chi ngar jen te terang gle sin di ko dik tar ta la ma ya khun chu mon da gna bi ak sham ba sa gun ngo ji nyam mon de ti tar ta da den chi ndam na le sin da la san jin bi san kne ngo ser nyin da bu ju yel

yang zasti dambi sanggalan je tena tenang ke lesen de jeni yang sambil le tena suko ka ji mi lesen na rewa shankin je to ko yona ti sur tam jin da le lesen de per gab se se tar mo rewa chi sha ju ko kun da dang ge tena sham ni ko du gun gun sambil le ke le wa chi tin ja ga lang bi ke le sum zum zi ga chi ri ju ko su ku nu ga ma lan da yin ge ni ku sa ka per tan kin ge to ko me na a chi mo na nyam mo de ki ka ta ni te Isn't the last time you'll be thanking you, Nyanum Dirk will be back.

Ya, tukunan ba, tenan tsamdini chechik mantata kawachanchi me tukur nga galangvi, me tukun bopasa kunu gu zinyamundala sarukshu.

nyangji jila jiru meke, ta suma nyangji bia gwenji di, ta shalai kuka, kete khamma sina shanara, khasi na jila nyangji si chok nunara, khaga shuku nuga santhata shina, damur katani ta gunara, nuga tani ti yita shada, tarung shajipay na shasaminya, nyongni shunna shasaminya, ti shajipara. Ina ta ngita chiku nu mantang, tsuki nyuga chepaya wendani, kiri na, tsukure, wendiga kipad nuga pandi, adagdaga pa maare, kugata adagdaga pa maare, ndi kire na, Udu shepu yende ke pare, shepu yende ke pare, adagdatang, shedad gunu adagdiku kuwa le minye, shepapu kuwa le guwa, tina kuwa, shepapu gunu ti kuwa le guwa, adagdamarad gunu, tira na kichichi inga ga adagdati mare, tira niriya, o mare erla, kende, adagputa yichi da adagdira rata, Pawa ga dhagda tere, ola, ti maare, te ku minyan zi jire, maa ku minyan zi nire, ki paad gunu nire, ki per shi gunu kenga kagita ku gunu, nige ki paanda chikisayo. Yuwa na ba na ina, maa ku ji zira, chika ku ji, wende chika ku guo de, wende, hui jo ge ni ka kata chika ku guo zi jire ya. Shunga ki paad dhagda, Maru tsine maru, wari dhigita dhigda gu kuwa le minya, kanga kuwa le ngu, tsina shepa puu shiwi, dhigpo jikpa gunu, ti dhukhu te ku guwa. Ki prinjara tawe, ngay shepiya dhigjan tang, ti simje iwa, ti simje shi tuk me pa tanche la, khinta mu mana ta nyam gung jiga di. Ti yang ti simje iwi na, shashi chi li tang dewi, ngay ka jorwa tanche la che dhigun, tsikinda ta, Chana zinji tsukhi, rinan zinji zhu zinu tsukhi tiri kuwa de. Yang ti simji iwi na, shashi zi li tang jaywi, ngak yorwa tamche la chewe di. Ta li tsukhi bin yintang na, chola ti simji iwan jay rung di jiri ya. Shavi li tamche mangwa, shepi li tamche tahtawa. Ndisi na, shavi li tumbar shepi li tsukla, Mangwa chi, zi zi niri ya. Di ma to, li shavi li tsu tungu na mangwa yin, shepi li tsu tungu na tahtawa yin, zi zi zi minye. Di kuwa lang ta jiga ta waka ta waka, tangji kena ni terzi zi miyong, terzi zi miyong. Chila miyong, khao chio prinjir zi nu hui ju ti re. Ta khao chio prinjir ti mangwa ar mu. Ala angaya ta jya shen jen jira zi mangwa to bi ti se shi che dai na. Ta khao chio prinjir di chio tahtawa gili tsu rimu. Tāwa yīni shū chī tātā gu kumō, tēnā tātī tātā māre mō nāndī chīni nāndī gu kuwāndī chī khēlēngu tēnā. Xiāwī lī tōshī chī lī tsū ā māwū yī lī tsū kītī tātā. Xiāpī lī tōshī chī lī tsū lā tātā wī lī tsū kītī tātā. O, tī gu kuwā rī, tī khē kuwā lēngu ā. Adak tōmbī lī tsū lā tātā wī lī tsū kītī, jē tōmbī lī tsū lā Maungwa gali tsukku ti tsukku kura, taungu maungwa krimugu chukne na, di chi kagu wo, kama dhukku ya, yunga na na, jandi dhina dhukku, chichu ga, thonya ga kasi, labdi dhina dhukku pa, ala ta, ka, labdi dhina ga labdi, wasa la tukla wasa zhaga labdi wala, wasa la tukla wasa zhaga labdi wala, mepa ti tina chik suna ku, Tsai sambi niwe che mudra karma jare edin, chi matala karma jalan tanga jiga pukha bin sanara, ila te yunga man sanara, shiwa in sanara, tenshiga shiru kuna in sanara, di ji marmo, di na vasa la tukla vasa jo lhebid kuku. Te lhamdi zinu wu di tsindu wu nu te, lhamdi ti yinjo sha ganga nani yung juku nara na, shaliga nangan juku nara, shaliga nangan juku nara. Tamdi, shi suna ta chi chira, ta jini ta yeka ta mamma ha, shamdak chira, jini shi suna. Shiwa, tituko, shi suna zinu, sunta dewar la, shi suna zinu tirmo, tiga lhaidu ti shi sunu gutundumu, lhaidu na shi sunu mu, tina ta dara shavi yala yo pili ginang ka, yanlag zi nyan zi. Ti mana ni katsa shenu,
이기 해해지

또 같이 셰누고 츠크노운 보이는데 다 커져는 말이 커져는 말이 되래 뒤다 그 추스 umbo wagen java nyontari che jekul kuala matkna tagti na sawati nirla yinmar tikwatil chagu a chichete sawate rela mar tagte rela mar ti chagu kuati chagu a khuimi jgna onle che che kanza imbeter amasam to kuwa imbisir tsjna ta Onlaka mesan to kuala mare mare onlaka kanzar la mare je onlaka kanzar jeta onlaka mesan to kuwa mare tinata sene mesan to kuwa mensona ta tmatre de jere ta mare de jere ya tmatre de jere onlaka je kanzar imbet tindu imbis tonzena tindo de na chune sene onlaka kanzar la re tindu la re tindu ina kanzar la yin gu ga たんでくんにかかかんざぐのらおぞじくてんかかんざぐのにがりこわげちゃちちょちだてちゃぱよあじょんとかかんざぐのさんちゃなこじゃそこたんだんばそこたんだんばよちゃらこじゃてちかしぐだなたかろたろまいんべたたかろかんざぐいんびせでわらおたかろたいんびせでわらたかろかんざぐいんびせでわらてにかげた ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱡᱨᱮᱱᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱥᱮᱫᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟᱢ ᱡᱮᱭᱟ ᱞᱟᱛᱮ ᱠᱩᱣᱟᱞᱮᱱᱟ ᱛᱟᱜᱛᱤ ᱜᱮᱱᱟᱨ ᱜᱩᱱᱚ ᱠᱷᱟᱭᱣᱟᱛᱤ ᱜᱮᱱᱟᱨ ᱜᱩᱱᱚ ᱫᱤᱠᱷᱮᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱠᱩᱱᱟᱨᱟ ᱟᱫᱩ ᱪᱮᱪᱮ ᱟ ᱥᱟᱢᱟᱢᱟ ᱤᱢᱵᱨᱛᱮ ᱛᱟᱪᱨᱡᱟ ᱟ ᱚᱫᱩ ᱤᱢᱵᱤᱥᱮ ᱛᱟᱪᱡᱱᱟ ᱚᱫᱩ ᱤᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱤᱢ ᱜᱩᱜᱟ ᱢᱩᱜᱩᱣᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱤᱢ ᱢᱩᱜᱩᱜᱟ ᱛᱟᱨᱚ ᱥᱟᱢᱟ ᱢᱩᱜᱩᱜᱟ ᱚᱫᱩ ᱤᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱢᱩᱜᱩᱜᱟ ᱭᱟ ᱚᱫᱩ ᱚᱫᱩ ᱨᱮ ᱚᱫᱩ ᱚᱫᱩ ᱨᱮ ᱟᱫᱩ ᱪᱮ ᱥᱟᱢᱟ ᱢᱟᱭᱮᱢᱵᱟᱨ ᱛᱟᱠ ᱟᱫᱩ ᱤᱢᱵᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟᱨᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱟᱫᱩ ᱨᱟ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱞᱮᱱᱪᱤᱱ ᱫᱮᱠᱩᱣᱟ ᱫᱚᱡ ᱱᱩ ᱞᱮᱱᱛᱤ ᱫᱮᱠᱩᱣᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱩ ᱛᱤ ᱞᱮᱱᱛᱤ ᱫᱮᱠᱩ ᱛᱤᱠᱟᱛᱟ ᱪᱤᱪᱤ ᱤᱢᱵᱟᱨ ᱛᱟ ᱤᱢᱵᱤ ᱥᱮᱫ ᱜᱩᱱᱩᱱ ᱫᱤᱜᱟ ᱫᱟᱡᱤᱜ ᱡᱮ ᱛᱟᱛᱚᱱ ᱫᱟᱱᱡᱤᱜ ᱥᱩ ᱫᱢᱩ ᱨᱤ ᱭᱮᱱᱟᱡᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱᱮ ᱢᱚᱱᱡᱤ ᱯᱷᱩᱭᱩ ᱛᱚᱯᱤ ᱞᱤ ᱪᱤ ᱭᱮᱱᱟᱡ ᱪᱤᱱ ᱫᱮᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱩᱱᱩ ᱫᱤᱱᱟᱱᱮ na tongmo na tongmo ke chke chuen chen dang jig su wo chuen chen che ma le dang jig su wo chuen chen de che na ngo yu pu yu to bi li chi wi yin dang na gu nu zhe zu hu te re ke to kwa ta zeng go gu ge ye de nu ke lang dang de re de na ta jin de de wa ko na to yin bi che zhe de de ya li ngon ju pu yu to pi li chi ye na jin de wa to yin gu zhe de yin gu zhe re zhe zhe na ta shi ko re ti yin gu wa mu gu da ta yin mu gu ge de nu len ti de che la ya che sai na ji deng zhe a le so ri ri ni chi chen zhe gu ge ji de na tu kha ge ji nu gu ji re zhe de na gun ji zhe nu gu zhe re Allah da na hui cha la gnu ga la re chu nam ji gu nun de chu du nu chu da ji sa ka na ji tang zhe tang la sen bu ni sen bu ri chu da ji yi zhe chu da ji yi zhe kang zhe de ti ta ke wo bi chu da de gu nun de chu tang a ge chu gu men ye de nu wo qi cha na ru chu sa zhe qi gu gu de gu nu ji li ya chu nam ji din de wa ko na ton ber te ya chidnu kenda chidnu ken alag gunu ken natak tin diwa khuna to na are tne jense chna ngongi ga wayu yu na tin diwa to na di chikiti lang tong de mo ti khelang na ta der ka ga diwa to na are tne diwa to ba ta diwa khuna to ba ni ga chepre yo ku wa ta ti an ya ben jo kwa diwa to ba ta diwa khuna to ba diwa to ba ga ni na le tata tumba ta mawa rungu na to ti yo ne ja dewa khuna ji da to ta tata ta mawa to mrunu na to ti yo ne ja khuna du nu di ni wan di chi ne di na chu che da re chu na ngo ji po yu to pi li chi mi se re gu ka zhe na ta te len ri de ku le chi di de ku ka na khta ma zhe ma zhe nu khta ma zhe ne
chapa kiz nu chapa kanrna ku tongu savi tanja tire savi tanja chire.

Arong yo de mungu manda cha yor zaya jugo torza kang zo la la mab jiga na azi aro tam jung zo tarza ge dir mungu torchi la jig si zo sa ke ba chung ge gu zi arong jo ka de mungin jugo na de mung jugo de mung ni ba ngi de chna tong an jugo zi aro tor de kang zo tung mab jiga na azi Aron dar go iz hota chung ge chat chung go shung chila jig si la sak ba chung ge guzin

0: 디츠노 제니 당 카르마 지워라 디토 사랑기르 타통 샤제인
1: Kormun orkul alon tinge di tog sarngir.
0: Di chulub jenyi dang karmab jenmi di chulub jiksim war nachung shibir gachil lintin fkartong shajayin. Di chulub jiksim ni di chulub juji war zankur riv za dawa dang, za lhqba, za basang ji la tobri ngirk lintin tahtong shajayadang. Zankur riv za mgmir dang, za parv, za pemba. За нима ти ла гяртун шадеин.
2: Начун си би ришти че тора.
3: Опи воё хирк шан кам.
2: Рипи воё синджу е карту.
3: Начун си би ельди че се чо.
2: Чупо чун чун чо.
3: Начун си би гаче че тату лету. Тартан косум диен.
0: Дицу ла джужи ми, дицу ла джужи дан гарма чи вар. Di tog sarangir jashtung shajayin. Di tsul juzhi dang karma jini, di tsul juzhi dang karma simchi war, chimshchung dang jolim lintin jashtung shajayin. Di tsul juzhi dang karma simchi ni, di tsul juongi war, gangzhung shalang lintin jashtung shajayin. Di tsul juonga ni, di tsul juonga dang karma ji war, zankur riyib za dawa dang, za lhqba, za parwa, za basang ji la, jelchi sarangir tatung shajayin. Zankuru riyab za mgmir dang, za bamba, za nima ji la jalang li shtong je yin.
4: Adjel shi ikh sarangir.
0: Dicul ju nga dang karmab jin ni, dicul jatik dang karmab ji war, war nang chenji po ni lintin jashtong sha je yin. Dicul jatik dang karmab jin ni, dicul jibdin dang karmab ji war, Chomchen dari lintin jashtung shajayin. Dicul jibdin dang karma jinni, dicul jubjil war. Zankur riyab za dawa dang, za lhqba, za basang ji la, nachung shibir gachil lintin tahtung shajayadang. Zankur riyab za mgmir dang, za parwa, za bamba, za nima ji la jashtung shajayin. Dicul jubjil ni, dicul jubjil dang karma simchi war. Zankur riyab za dawa dang, za lhqba, za basang ji la, Gangzhong sirsim lechen shtong jiyin la. Za mgmir dang, za parwa, za bamba, za nima ji la jashtong sha jiyin.
4: Arngi nang tuin jik dam ya Gangzhong si, jangding jishu la sirsim ni.
5: Gangzhong sirsim.
0: Di chulu jubjil dang karma simchin ni, di chulu jubjil dang karma jibji war, Adjelchi sarangir jashtung shajayin. Dicul jubjil dang karma jibjin ni, dicul jirgi war. Zankur riyab za mgmir dang, za parwa, za bamba ji la, chimshchung dang jolim lintin shtung jayin ba dang. Zankur riyab za dawa dang, za lhqba, za basang, za nima ji la jashtung shajayin. Dicul jirgi ni, dicul jirgi dang karma simchi war, sarangir nyamzhug lintin shtung jayin.
4: Sormun
0: washkala lonchin. Sormun washkala lonchin.